0: it into Wala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
2: Uy, Mari! Uy, kumusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
3: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay rang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos talang laboratorio.
2: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, magbayad taan na karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
3: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
2: Mao ba, Mari?
3: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
2: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: The new KISS FM 102.3, 8:35 in the morning, mga ka-KISS on KISS Loud and Local on the Friday weekend. Happy Friday weekend sa ato mga ka-KISS na ito diyan, nag-tune in karon. And good morning sa tanang mga taga-Kalape, Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila, itong mga guwapa o smiling na itong mga staff na ito diyan sa Kalape, Butika ng Bayan. Happy weekend! And also ni Sir Floro Rinca of sa TESDA office, sa tanang mga TESDA. Yes, may papaminaw niyo tanan and to Consul Plong Plong Rinca sa mga Rinca family diya sa Barangay Buol. And to Byroni Tandok and to Engineer Ondoy Bakamante, good morning. And good morning sa tanang mga kakis na ito diha sa Barangay Buol. To Captain Joel Ibao, salamat guys pagpaminaw sa KISS FM, sa KISS Loud and Local. Sa tanang mga kakis na ito diha, ganaminaw karon. Good morning niyo tanan, may pagpamahaw sa karon pa ng mata. And karon pa nag-andam sila mga breakfast diya karon mga orasa ang uban sad na nasa ilang mga tagsa-tagsa ka destination ato mga drivers diya. Good morning yun tanan may papaminaw. We'll be right back mga ka-KISS after the short break for the KISS Top 5 Loud and Local mga ka-KISS. Happy weekend sa tanan. 102.3
1: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. The Generics Pharmacy. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi. Ni ining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
8: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

The new KISS FM 102.3 is 8:49 in the morning, mga ka-KISS, on KISS Loud, the local on a Friday weekend. Yes, kagadina, itong i-play ang number 5 song sa Ginikanan, entitled Ginikanan by Brown Buds, mga ka-KISS, is still at number 5 for this week sa itong countdown sa KISS Top 5 Loud and Local. 322 weeks sa itong countdown karon, mga ka-KISS. So, good morning sa tanang mga ka-KISS na ito riha. And sa tanang mga nakatune in sa KISS FM, good morning sa tanang mga Boholanong musikero, mga Boholanong artists. Yes, mga loud and local artists na to, mga ka-KISS, nga naminaw karon. Good morning yung tanan, may pagpaminaw. And sa tanang mga ka-KISS na to, this is powered by Jive Sound Systems, si Urchin Productions, G-Boy, support ang local and Bohol indie movement, mga ka-KISS. And number 4 sa itong countdown karon, mga ka-KISS, still at number 4 for this week, entitled Pinaasa by Hugs and Kisses Band on KISS Top 5 Loud and Local.

0: Top 5 Loud and Local.
1: 102.3 FM.
2: Number 3.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating pinakpaboritong health and wellness program, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng mga katanungan or health concern na. At ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa ating mga tanong sa ating mga suking tagapagsubaybay. Babasahin at sasagutin po natin ang mga iilan para po dito. Alright, para sa mga gusto palang humabol, no, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. And we have also our Globe 0917 728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay may COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Hirap na hirap po akong maghinga. Lalong-lalo na sa gabi at simpleng lakad ko lang, inihingal agad. Pero alam niyo po, simula po nang sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa aking maintenance, ramdam na ramdam ko po na lumuwag po ang aking paghinga. Nabawasan po ang ubo at plema ko at mas magaan po yung pakiramdam ng baga ko. Sobrang laki ng ginhawa ko, kaya nagpapasalamat po talaga ako. Renato from Tacloban City. Wow, congratulations. Thank you po sa pagbahagi po ng inyong mensahe sa karanasan niyo po sa iyong COPD and gamit po, of course, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Talagang napakahirap po talaga sa quality of life itong COPD po, mga kamakabuhay, no? Mabuti na lamang dahil sa herbal synergy ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, ni tinutulungan ito na pababain po ang inflammation ng respiratory tract. Dahil nga po sa turmeric, lagundi, sambong, sinamon na may mga natural bronchodilator at expectorant properties na nakakatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin at nagpapababa po mismo ng plema. Samantalang ang spirulina, ginseng at purple kern ay nagbibigay mismo ng antioxidant at energy support na kailangan ng katawan para lumaban po sa chronic lung stress. Tandaan po natin, iwasan po ang sigarilyo, mga alikabok at matagal na exposure sa polluted areas. Magpractice po ng breathing exercise at light physical activities para mapanatili po natin ang lung capacity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman sa umaga para sa dagdag ng lakas at suporta sa baga. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Halos every month po sumasakit po ang lalamunan ko. Hirap lumunok, namamaga po ang tonsil ko tapos laging may lagnat. Sabi po ng doktor, severe tonsillitis na daw po ito. Doc, ano po ba ang pwede kong gagawin at paano po makakatulong EXL Makabuhay? Nilda from Nabunturan. Alright, Ma'am Nilda, no, tama po kayo. Talaga ang tonsillitis ay ang uri ng pamamaga po ng tonsils. Yun po yung dalawang lymph node sa likod po ng lalamunan. Karaniwan po ito ay dulot po ng viral and bacterial infections. Kapag severe at paulit-ulit na nagdudulot ng hirap na paglunok, lagnat at minsan ay bad breath pa, ang tonsillitis ay bahagi po ng immune system. Tandaan po natin ito. Kaya kapag inflame ito, ibig sabihin lumalaban sila sa mikrobyo. Kaso kapag chronic naman, pwede maapektuhan ang overall immunity. Importante po mga kamakabuhay, uminom po ng maraming warm fluids, ha. Iwasan po ang mga malalamig at matatamis sa pagkain. Gumamit po ng mga warm saline gargle. Magpahinga at palakasin po ang immune system. You know what? EXL Makabuhay Support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric, ginger, garlic, moringa at neem plant. Lahat ng yan ay may anti-inflammatory at antimicrobial properties. Tumutulong itong bawasan ang pamamaga ng tonsils at labanan po ang bakterya at viruses. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may mangustin, spirulina, guava fruit at nagbibigay po ito ng antioxidant at vitamin C para mas lumakas po ang resistensya laban po sa infection. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 2 times a day before meal, plus EXL Makabuhay Black Coffee, 1 cup once a day. Alright, we have another texter. Hello Doc Glenn, bigla na lang po sa isang umaga na hindi maigalaw na maayos yung kalahati ko mukha. Nahihirapan ako umiti tapos lumalaylay po yung labi ko. Sabi po ng doktor, Bell's palsy daw po ito. Doc, natatakot po ako, baka magiging permanente na po ito. Jobert from Kidapawan City. You know what, Sir Jobert, no? Ang Bell's palsy ay isang uri po ng paralysis or weakness in the facial muscles. Kadalasan isang side lang po talaga ng mukha ito. Dahil ito ay sa pagkakaroon po ng inflammation at facial nerve. Minsan nagtitrigger po dahil po sa viral infection, stress, pagbaba po ng immune system. Sa maraming kaso, no, gumagaling po ito within a weeks or months, pero mahalaga ang early management para bumilis po ang recovery. Huwag pong kalimutan mag-regular facial exercise para ma-stimulate po ang muscles. Iwasan po ang stress at puyat. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, lalong-lalo na mayaman sa B-complex na mahalaga para sa nerve repair. And of course, EXL Makabuhay products can support for this kind of condition. From EXL Makabuhay Capsule, dahil ito ito ay mayaman sa B vitamins, turmeric at ashitaba na nakakatulong sa nerve healing at anti-inflammation at blood circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may ATP peak na nagbibigay po mismo ng cellular energy at neuroprotection para mas mapabilis po na makabawi ang nerves at muscles. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, preferably in the morning. Alright, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
3: What's up, Doc?
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong buntag, love.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag!

0: usa ka ba ka buhay day?
1: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko usa ka runner. Proud EXL Coffee Mix user. My buhay sa EXL makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy? Tusok-tusok? O pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantaho na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid. Uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
7: Pharmacy.
6: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
8: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
4: And it's starting bisdak ana. Rexino
5: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexino
6: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat. Rexino
7: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino
8: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: can get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Poclea Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
1: Go Ellis, go Reactivate.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Kids FM.
4: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pila, pila.

0: Ang atong health tips karon, mga unta aning walnuts, unya isabay nato sa raisins. Importante kaayo nga kung mahimo kada adlaw mga untag walnuts, tudlo ang punta mo unya asa makapalit og mga barato nga walnuts, unsay mahatag aning benepisyo sa ato ang lawas, labi na sa atong mga bata, labi na sa mga trabahante nato nga naastong pamilya nga kada adlaw gyud trabaho, og hilabi na sa mga naay mga sakit, labi na sa mga naay sakit sa kasing-kasing mga kaugatan nato. Ang walnuts na originate ni siya sa Mediterranean region o sa Central Asia, kabahin ni siya sa human diet sa pila ka mga libo ka mga tuig. Kini nga klase nga nut, taas kay ni siya og omega-3 fats. Naan ni siya'y higher amounts of antioxidants. Ikumpara ni mo sa uban nga mga pagkaon. So kung magkaon ta og walnuts, makapa-improve ni siya sa atuang pangutok, labi na sa mga medyo hina og utok, murag banhod kaayong utok, lagkayong utok, o hilabi na sa mga naipagtok sa mga kaugatan sa atong ulo, pangaon mo walnuts mga pinanga. Kay dili lang sa utok makatabang ang walnuts, makatabang po siya nga ma-prevent, malayo ka sa mga heart disease o labi na aning gitawag cancer. Hinumduman na to mga pinanga, kung may utag prevention, pagmukaon ka og walnut para nga layo ka sa mga sakit sa kasing-kasing, apilipod og pagbiya sa mga pagkaon og mga ilimnon og sa mga sigarilyo, labi na karning baboy, labi na kining makapataas kaayo sa init sa atong dugo nga mo create siya og bagtok sa tong kaugatan, kining mga dinuguan, unta ayaw mo kaon anang mga dinuguan mga pinanga, na excuse me sa nagapangaon, kay makapainit na sa dugo, okay, so kung naay nakadugo karon nga may kaog dinuguan, okay, enjoy lang na imong pagkaon karon pinanga, pero after ni mo kaon, kumahimo, ayaw nag-usap kaon. At the same time, pag-inom o mga supplement nga mupabugnaw sa imuhang dugo. Usas mga makapabugnaw sa dugo, mga pinaga, kining limonsito. Tanaw ni mo gani, ngurag alinga sa kaskainit, timpla kag lemon juice, ayaw butangig sugar. Kasi pagbutangan ni mo sugar, maunay makapa, acidic o mupa init sa imuhang dugo. Now, acidic man ang lemon, pero sa tiyan lang siya acidic, kung lemon o tubig lang bitaw, ang imong gamit sa limoncito or calamansi, di niyo mutang kasukar, medyo mutabang siya mupa, taas imong acid sa imong tiyan, pero pag abot sa imong dugo, alkaline ang iyahang reaksyon. So, ibig sabihin, ang imong dugo layo sa pagka-acidic. So, pag dili acidic imong dugo, dili mo gabok ang imong bukog, layo ka sa mga blood clotting, layo ka sa mga pagbagtok sa kaugatan, o mas nindot ang absorption sa sustansya sa imuhang lawas. Okay, balik ta sa walnuts. Nga nung importante kay tamukaon ni inig, as I've said mga pinanga, makapahimsog sa utok, kung daghag stress karon, di katulog, huot ang dughan, mga stiffness, sakit sa mga joints, pangaon mo walnuts. Ang walnuts, pwede siya isabay sa inyong mga salad, sa inyong mga pasta, sa inyong mga cereal, pwede sa inyong mga soup, no? Mga lauoy-lauoy, pwede ipangsabay ni mga pinanga, o sa mga gipangluto ninyo nga mga baked goods. Ang walnuts, taas siya fats, around 65% ang iyahang fat content na. Pero ang nakanindot sa walnut, bisag taas siya fats, na belong siya sa good fat, no? According sa research, dili siya makapa overweight, dili siya makapa tambok, kaya nga naman, tungod kay taas siya fiber, o taas kay sa mga daghang sustansya. Kung sa'y function niya, Dok, sa iyahang 65% fat by weight niya. Pag mukaon kag walnut, mauni mo tabang sa imuhang dali ka mabusog sa imuhang pagkaon o masatisfied ka sa imuhang pagkaon. Usa sa mga hinungdan nga paghumani mog pamahaw, mangita ka og kaon after 2 hours, after 3 hours, bisag wala pa iting paniod to, mukaon na pug ka, tungod kay kulang lang ka og good fats og fiber. Bantay niya mapinaga, kanang dali gutumon unya magkaon-kaon og refined food, sapol kaon kag biscuit, kaon kag pan, unya magsima-sima kag mga refined kay nga mga pagkaon, imbis nat punta imong kaonon, raisins, tinuod na busog ka, di kaon kag pan, pero matngon eh, labad imong ulo o baka ha, dali ka kapuyon o dili kay ka makakonsentrate sa imuhang trabaho. Pag naa ka ni ana, kulang kag nutrisyon. I'm not saying nga pag mukaon kag pan, dili ka mabinipisyuhan sa iyahang carbohydrates niya. Benefits gihapon na. Pero kung malimtan ni mo unsa day ang kaimportante sa omega-3, ang kaimportante sa good fats, kaimportante sa fiber, maglisod og function ang imong utok. So pag nakakaon kag pan, in kaso lang, ikaon kag biscuit, gusto ni mo ipa-uptake ibalik imong utok, oh, kaon kag mga nuts, raisins, walnut pinangga. Mapalit na sa mga, pwede nyo na ma-check sa online, pwede na mapalit sa mga grocery stores, labi na ka ng gina-repack kay para mas barato. O niya, parisig na siya raisins para mas tamis ang walnut. Kasi ang walnut pinangga, medyo may pagkapait na siya kung wala siya kauban. So ang raisin nga inyong paliton po, kanang humok nga raisin, ayaw nang dehydrated rapod, kaayo, kanang gahi nga raisin, ayaw na pinangga. Kanang humok, unya tamis, unya isabay niya sa walnuts, the best kaayo na sa utok. Ginagmay rapod ang paggamit sa walnut mga pinangga. Isa kumkum, ginagmay gagmay ragyod pinangga. Moderate lang yun. Ayaw kaog dinaghan, basta mga nuts gani, makapa-arthritis na mga pinangga. Basta masubrahan tagkaon. Muna ginagmay. O dili malikayan, nga sa itong mga pagkaon, usahay na ay mga imbalances nga mahitabo. Usahay na daghan ni mo kaon ang dapat gamay rang kaonon. Sometimes, dili ta ganahan mo kaon tungod kay dili ta makatulog. Sometimes, naglain atong kutukuto, kapoy ang atong lawas. Therefore, maapiktahan ang atuang digestive organs. Dili ready ang atuang lawas sa paggaling sa mga pagkaon. Hinumdumiha, pagkapoy ang lawas, wala jud kay insaktong absorption, digestion ni ana. Maunay ilhanan, mga early signs, nga mo paingunay sa sakit or atake ang imuhang lawas. Dapat mawala ng permintig kapoy sa imong lawas. Managi-serve na to.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo human pamahaw.
0: Human panihapon, inom ta isa or duha kapsula. Kung taas ka nga tao, pwede ka duha or tulo kapsul. Kung tambok ka pinangga, inom ka duha or tulo kapsul human panihapon. No, mo ninyo mabantayan yun. Mawala ang kapoy sa lawas. Pagmata nimo sa buntag gaan, ikatulo gana ang kaon. Pag naaning tulo pinangga nya, walang sakit sa imong hawak, lami imong pag-ihi, gaan ang imong pag-ihi. Ang imong gipangaon, usahay na sobrahan kag kaon sa nuts, so pwede ka magka-arthritis. Ma'am Virgie, grabe sa mukha og peanuts. Although lahi po na nabilong, no? Ang peanuts, dili na siya nuts. So ang naitabo, na-over protein, na-over og purine, na-over tag uric acid. So muna mag-ngulngol atong batang, mga tuhod. Muna nga mag-inom tag Makabuhay Plus. I-design na siya, adlaw-adlaw mag-inom ta para kung katong dili malabay sa lawas, tungod kay kulang og sustansya ang atong lawas, dito ma-provide, makuha na to sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghang panahon pod nga natay nakaon nga gipang kalibanga ta. Naapoy panahon, manggawas ta, unya naulanan ta, nataligsikan ta, sipunon dayon ta, trangkasuhon dayon ta.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga.
0: Pagmata nimo, paghubanbag pamahaw, inom kag isa or duha, gaan imong lawas, dili kadali kapuyon, naakay makaon nga sa imong paglakaw-lakaw, Makabuhay Plus, nindot ka na sa kasing-kasing pinangga. In kaso lang, marabis, matitanos, natunok og lansang, nakalanghap og mga kagaw, no, mga mikrobyo nga makapatibi, makapatrangkaso, makapahepa,
1: mag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo human pamahaw.
0: Every morning, pag naakay gibati, pwede nimo ni ipang 3 times a day ang Makabuhay o ang H3 Immunity. Kanang hubak mga pinangga, dali kay na maulian sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mga bata ninyo gipang hubak, 4 years old, 6 years old gipang hubak, latong-atunga lang ang capsule, i-mix sa tubig, ipainom mga pinangga. Interbali lang, 4-6 ka oras nilabay, nagyapong hubak, paim na napod, unya, ayaw pa kauna sa makapahubak, labi na karning baboy, makapahubak na, posit alimango kinason, makapahubak na, gatas, o sobra nga paggamit og mga di asukal nga pagkaon og ilimnon. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Muna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhanan na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga. Kasi butod iwong tiyan, pag-augma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto dimong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, EXL Makabuhay.
0: Okay, importante kaayo ang nutrisyon, importante itong mga ginakaon, kabahin sa walo ka mga balaod sa lawas. Gitawag ang New Start Program. New Start, NEWSTART. Nutrisyon, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust. No? Kaning walo ka mga balaod sa lawas, dapat ato agyon siyang ma-memorize kapananglitan. Unsa imong gibati, nitaas ba imong BP, imong ipangutan-on dayon.

O ang imong bilbil, hantod, o taas ang imong pressure, magbagtok ang kaugatan, connect-connect na dayon na mga pinangga. Mao na nga kinahanglan, ipangutana nga nun itaas imong BP o kulag exercise. Water, nga nun itaas imong BP ay kulag tubig. Nga nun itaas imong BP o walay temperance, nasubrahag kaon, nasubrahag kaguol, nasubrahan o kabalaka. O, normal man ang mabalaka. Normal po ng maguol. Ang dili normal ka ng masubrahan nga imbis nga ang ideal nga kinabuhi is malipayon, positibo, nahimo na inoong more o problema. Dili nakahappy, nag-survival mode na lang ka. Dili na siya healthy. Ang pinaka-healthy nga life is fulfilled ka. Imong gibati nga, satisfied ka si mong kinabuhi tungod kay naa kay clarity, asa ka padulong, kabalo ka dapat unsa imong goal, imong padulungan after 1 year, 2 years. So, ing imong ginatrabaho na karon ginaabot ni mo na, unsa gusto ni mo after 4 years, after 1 year, after a month, dapat naataing anak nga view. E kung wala ta ni anak nga mga discipline, puno nakakabala ka, kaya wa makabalo si mong direksyon. Pero, kabalo ka si mong direksyon, mahimo kang positibo sa imuhang ginahimo kada adlaw. Dili enough nga mituo ka Ginoo nganong nagka high blood o kulag tulog. Based study, kung tag-unom lang ka oras imong tulog, taas ang imong inflammation sa lawas. O how about tag-lima lang ka oras o patlang ka oras matulog kada adlaw, pildig yung tamang pinangga. Dili mo inom tubig karon, mapagmagsakit ang kidney mo, inom na pagdahan tubig, pero ang kidney na po, dili na po mo daw tagdahan tubig, manghupong na dayon. Balance pinangga. Trust. Ang summoning trust. Pagsalig. Nga nung gi-high blood ka tungod kay naaka puno kas kahadlok, puno kas kagubot, puno kas sa kalibog, kulang ka og gisandigan. And of course, that is God, no? Ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Naakay kahapsay sa imuhang hunahuna. Naakay gisaligan. Maunay makahatag ni mog healthy nga kasing-kasing. Healthy nga blood pressure kanang less ang imong stress. Pare sa atong lawas ba, mas daghan ang good bacteria kaysa bad bacteria mo na healthy nga environment. Same sa ato ang tiyan, sa ato ang digestive system or sa gut system nato, dapat mas daghan ang good bacteria kaysa bad bacteria. The same gihapon sa ato ang emotion, dapat mas daghan ang ato ang pagka-positibo, ang pagka-malipayon, mas gamay lang stress. Of course, naamag yun ang stress per minute. Pero dapat, yung stress, mahimo ni mo siyang guide, dili mahimo ni mo siyang babag. Nga mukos, nga dili nakamalipayon, sige nakagkagool, sapoto na ka, di nakakabalo mo pahiyom sa balay. Wala na kay paghag, pagkako sa imong mga anak, sa imong bana, sa imong asawa. Muna, ang number one nga tambal sa stress is mag-ampo, magbasa sa pulong sa Ginoo. Kay diha mabuo ang pagtuo, diha ka mosalig, diha ka madasig, basa na kay pagtuo sa Ginoo. Kada adlaw maminaw ka unsa ang nutrisyon. For example, vitamin A. Importante ka nga natay sufisyente nga vitamin A kada adlaw. Sagad, mayingon sila nga kaon tag-atay. Atay sa baka, uban sa mga organ meats. Pero kaning nga mga pagkauna, atay mga pinangga, taas kinig kolesterol. O ni aside sa kolesterol, daghan pa yung kinig toxins hugaw. Kay mo manay salaan sa atong lawas. Mao na gina-discourage na to ang pagkaon aning mga lamang loob. Mabitaw kung si kaog atay duol kay sa mga hubag-hubag. So ang vitamin A gikan sa beta-carotene, the best kaonon gikan sa kalabasa or mga dahon-dahon, green leafy vegetables o uban nga mga green, orange nga mga pagkaon, yellow nga mga pagkaon, tag-as na sa mga beta-carotene. So dapat hinumduman gyud nato atong pagkaon, dapat colorful mga pinangga. Mabitaw migawas ang food supplement kasi makadaghan gyud ta nga dili maka-provide sa atong mga gikinahanglan nga mga sustansya. Kaning makabuhay plus herbal capsule tungod kay gi-recommend nato diya, gi-designed na siya para lami ang tulog, mawala ang mga ngulungul sa kalawasan, mo function insakto ang atong atay, mo function ang ato ang mga kidney nato, unya mo paligon sa atong bukog, i-invest gyud nato kada gabi, humag panihapon, inom gyud tag makabuhay plus herbal capsule, isa or duha ka kapsula para nga dili na ta magkusog maghagok, mawala ang huot sa dughan. O kung naigibati, pwede ibuntag udto hapon ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule hantod mawala ang mga symptoms. The same sa mga bata, paim na og Makabuhay Plus Herbal Capsule ginagmay lang ha, pudyot-pudyot, isa ka pudyot, isa ka pinch para sa mga isa ka tuig nga sige hilak ibuntag tiyan, o isa ka pudyot imix sa tubig ipainom. Pwede imix sa gatas sa mga 2 anyos, 3 anyos, 4 anyos, pwede paim nun tag 2 ka pudyot. Depende silang edad. 3 ka anyos, 3 ka

0: Pudyot. Upat ka anyos, upat ka pudyot. Pwede. Kanang huba, kanang pneumonia, tuberculosis, problema sa tiyan, sakit sa arthritis, labi na kanang mga erectile dysfunction, ang
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal.
0: Human pa ni hapon, inom ta, isa or duha kapsula. Kung taas ka nga tao, pwede ka duha or tulo kapsul. Kung tambok ka pinangga, inom ka duha or tulo kapsul human pa ni hapon. No, mauna inyong mabantayan yun. At the same time, ang itong mga tuhod, muligon, unya. Layo ta sa mga kabalakas, tetanus, marabis, mapaakagbitin. Mauna nga dapat magparitadaan og H3 immunity. I-save na to for emergency purposes pod. Inom mo kadadla once a day every morning para nga paglakaw nato layo ta sa mga infection. Natay makaon, dili ta kalibangaon, di magsakit atong tiyan. Immune system, boost kaayo every morning kay naka H3 immunity ta. Simba ko lang na ay napaakagbitin, iro, iring, o na infection siya, na rabies siya, napaakagbitin, uhipan, napaakan kag mananap nga mukos o kalintura infection.
1: Inom kag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Mga pinangga, very effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga layo ka sa mga ingani nga mga situation. Mao na nga dala-dala ta, natay mga pasyente nga na hospital ang ilahang bata, GUTI, unya wala gyud kay mag-improve bisag tuas hospital, o gisekreto pa inom. No, with all due respect sa mga nasa hospital ha. Pero ang katong nanay, kinumdum siya nga, uy, ingo man si Doc Bray, kaya paimno na ako, Makabuhay Plus, kaning UTI, o kipainom niya. Naulian, kagawas paghahapon, abunuhan ang tutugdugo, kay nagrabi-grabi kaya ang infection. Every morning, painom na to, sa mga bata, mga teenagers, mga hamtong, para dali ang kalintura maulian, mga ubosipon, hubak, o mugana ang atuang digestive organs para layo ta sa mga balatia.
1: Look, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Natural na kombinasyon. Aron ka himsog maangkon.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy.
4: Muna siya. Kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrition Ikaw.
5: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang atoang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ha? Isa ka basket? Kagamay ang kapsula? Yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule, adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Kaya, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy.
0: Ito yung mga arthritis pinangga, sakit na kayong mga tuhod, mga kalawasan. Usa sa inyong i-consider is ang beta-carotene, in which gina-convert as lawas into vitamin A. Nausa na siya ka micronutrient nga crucial na siya kaayo pagmintinar sa tuang vision, nindot at tuang panglantaw sa unahan. Unya mo promote na siya's growth and development. Unya mo protection na siya's tuang epithelium and mucus integrity sa atong lawas. Bot pasabot nga layo ka sa mga inflammation o nana si critical role nga i-enhance paligunon ang imyong immune system. Kaon o mga dahon-dahon. Kung di ka ganahan magulay, pwede ni mo i-smoothie. Pwede ni mo, before ni mo i-blender para mas mo double ang iyang sustansya sa beta-carotene, imuhang i-half cook siya. O niya, imong i-blender, ikaw na'y bahala mag-mix pampalamian na basa ayon ang putong mga highly sugared nga mga pagkaon. So, pangitag mga tamis nga gikan sa prunes, gikan sa raisins, gikan sa mga prutas, isabay nimo sa dahon-dahon. So, unsa nga prutas nindot, isabay sa dahon-dahon. Like pineapple, nindot na siya mga pinanga. Ginagmay lang.
3: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Change is the end result of all true learning. Ang kausaban, resulta na siya sa tinuod nga atong nakatunan. Kung nagpailaila ta, nga edukado ta, edukada ta, pero wala tay pagkausab sa atong mga kinaiya, wala tay pagpugong sa atong mga habit, mga kagana, wala ta makakat-on sa tinuod nga angayng katunan. Labaw sa tanan, ang Word of God nagsulti sa Psalms chapter 34 verse 8. Psalms 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. Nag-agda ang inspirasyon nga sinulat. Natanaw na to ang Ginoo. Maayo gyud ang Ginoo. Bulahan or happy kaayo ang tao nga mudango kaniya. Ang tao mangayog tabang sa Dios, nangayog kaalam sa Dios, nangayog direksyon sa Dios, nangayog kusog sa Dios, bulahan siya. Anytime, pwede nimo istoryahon ang Ginoo and ug pwede nimo siyang tawgon nga amahan, tabangi ko, tagay kog direksyon, asa ko mosulod, asa ko mogawas, asa ko motapos, asa ko mosugod. Pangayo ana mga pinangga. Gitawag siyag amahan tungod kay gusto sa Dios nga mabati nato, nga unsa siya nato. Usa ka mahigugmaong amahan og mapailubon, mainantuson nga amahan nga nagpailob nga kitang tanan makakat-on sa angayng katunan. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, maanaan natong tanan og magaayo sa tanan natong balatian. Dalay gyud ang Dios.
3: Basta healthy, happy!
10: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
7: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
11: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma Kumay.

0: Your most wanted song is next.
1: Stay tuned.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuniplus traditional

0: Honey Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello! Mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
10: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kong isuon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamulo ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3, and then akong giinom pag-gabi, eh. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, lamin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod sa MX3 akong giinom. Sayo ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri

0: Stay tuned.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Hi, baling malasa. Oy.
4: Unsa ka, brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Unsa man imong ATM card?
3: Banknet.
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
4: Abin mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
3: Mao ba?
4: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
3: Ay sige, sa PHCI tanhay kumu-withdraw. At to magkustan na rong hapon. Nya.
4: O, siya nya.
3: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
4: Gamintin kag numero?
3: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
4: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
5: The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
6: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
6: Sa among mga kakiss.
5: Sa mga kabarangayan.
7: Number one.
6: Kalungsuran.
7: Number one.
5: And in the city of Tagbilaran.
7: Number one.
5: Thank you for making us number one.

0: hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat. And discarding bisdag, ana.
3: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
3: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: Rexino Forte!
2: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdag na to.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas balat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na, mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib!

The new Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 19 minutes after 1 o'clock in the afternoon. And yes, today is July 31, 2026. It's Friday. And yes, mga kakis, maayong hapon kaninyong tanan. Maulan-ulan nga hapon kaninyong tanan, mga ka-dearest friends. Okay, hello-hello sa tanan nga nagbiyahe karong. Always cute pag-amping. Likayi ang mga discretion, no? Restless warrior. Anyway, so kaulan-ulan mo karon, lami kayo mag magpainit. Ano saan na magpainit? Lahi ba na? Mamainit ta, no? Kape, sikwate. Parisan dahin o malunggay pandesal. It's enough. Mga ka-dearest friends, unya na gyud ang katapusan sa sulat ni Ma'am Beatriz. So, ubani ko kaninyo karong hapuna. And anyway, it is now 1:20 in the afternoon. And again, this is your girl Jayanne, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. Right here on the new Kiss FM 102.3.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipacheck up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag-uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo. Mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa!
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag

0: Food Incorporated.
1: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Bye!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Answer

0: Virginia.
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto believe.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic!
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Dapat!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium,

0: Ascorbate
1: at B-Complex Vitamins.
0: Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Tak na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life nga supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Glite. Anytime, anywhere.
5: Drink Glite. Live light,
6: light. Drink responsibly.
7: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
13: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bye.

0: kinahanglan. Extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa-extra paspas!

0: pare? Unhan sa mo na kung dagan.
1: Uy, what ako?
2: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilabyan.

0: Life EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating pinakpaboritong health and wellness program, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng mga katanungan or health concern na. At ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa ating mga tanong sa ating mga suking tagapagsubaybay. Babasahin at sasagutin po natin ang mga iilan para po dito. Alright, para sa mga gusto palang humabol, no, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. And we have also our Globe 0917 728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay may COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Hirap na hirap po akong maghinga. Lalong-lalo na sa gabi at simpleng lakad ko lang, inihingal agad. Pero alam niyo po, simula po nang sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa aking maintenance, ramdam na ramdam ko po na lumuwag po ang aking paghinga. Nabawasan po ang ubo at plasma ko at mas magaan po yung pakiramdam ng baga ko. Sobrang laki ng ginhawa ko, kaya nagpapasalamat po talaga ako. Renato from Tacloban City. Wow, congratulations. Thank you po sa pagbahagi po ng inyong mensahe sa karanasan niyo po sa iyong COPD and gamit po, of course, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Talagang napakahirap po talaga sa quality of life itong COPD po, mga kamakabuhay, no? Mabuti na lamang dahil sa herbal synergy ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, ni tinutulungan ito na pababain po ang inflammation ng respiratory tract. Dahil nga po sa turmeric, lagundisam, bong sinamon na may mga natural bronchodilator at expectorant properties na nakakatulong sa pagpapaluwag po ng daanan po ng hangin at nagpapababa po mismo ng plasma. Samantalang ang spirulina, ginseng at purple kern ay nagbibigay mismo ng antioxidant at energy support na kailangan ng katawan para lumaban po sa chronic lung stress. Tandaan po natin, iwasan po ang sigarilyo, mga alikabok at matagal na exposure sa polluted areas. Mag-practice po ng breathing exercise at light physical activities para mapanatili po natin ang lung capacity. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman sa umaga para sa dagdag ng lakas at suporta sa baga. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Halos every month po sumasakit po ang lalamunan ko. Hirap lumunok, namamaga po ang tonsil ko, tapos laging may lagnat. Sabi po ng doktor, severe tonsillitis na daw po ito. Doc, ano po ba ang pwede kong gagawin at paano po makakatulong EXL Makabuhay? Nilda from Nabunturan. Alright, Ma'am Nilda, no, tama po kayo. Talaga ang tonsillitis ay ang uri ng pamamaga po ng tonsils. Yun po yung dalawang lymph nodes sa likod po ng lalamunan. Karaniwan po ito ay dulot po ng viral and bacterial infections. Kapag severe at paulit-ulit na nagdudulot ng hirap na paglunok, lagnat at minsan ay bad breath pa. Ang tonsillitis ay bahagi po ng immune system, tandaan po natin ito. Kaya kapag inflame ito, ibig sabihin lumalaban sila sa mikrobyo. Kaso kapag chronic naman, pwede maapektuhan ang overall immunity. Importante po mga kamakabuhay, uminom po ng maraming warm fluids, ha. Iwasan po ang mga malalamig at matatamis sa pagkain. Gumamit po ng mga warm saline gargle. Magpahinga at palakasin po ang immune system. You know what? EXL Makabuhay Support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric, ginger, garlic, moringa at neem plant. Lahat ng yan ay may anti-inflammatory at antimicrobial properties. Tumutulong itong bawasan ang pamamaga ng tonsils at labanan po ang bacteria at viruses. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may mangustin, spirulina, guava fruit at nagbibigay po ito ng antioxidant at vitamin C para mas lumakas po ang resistensya laban po sa infection. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 2 times a day before meal plus EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup once a day. Alright, we have another texter. Hello Doc Glenn, bigla na lang po sa isang umaga na hindi maigalaw na maayos yung kalahati ko mukha. Nahihirapan akong umiti tapos lumalaylay po yung labi ko. Sabi po ng doktor, Bell's palsy daw po ito. Doc, natatakot po ako, baka magiging permanente na po ito. Jobert from Kinabawan City. You know what, Sir Jobert, no? Ang Bell's palsy ay isang uri po ng paralysis or weakness in the facial muscles. Kadalasan isang side lang po talaga ng mukha ito. Dahil ito ay sa pagkakaroon po ng inflammation at facial nerve. Minsan nagtitrigger po dahil po sa viral infection, stress, pagbaba po ng immune system. Sa maraming kaso, no, gumagaling po ito within a weeks or months, pero mahalaga ang early management para bumilis po ang recovery. Huwag pong kalimutan mag-regular facial exercise para ma-stimulate po ang muscles. Iwasan po ang stress at puyat. Kumain po ng mga masustansyang pagkain, lalong-lalo na mayaman sa B-complex na mahalaga para sa nerve repair. And of course, EXL Makabuhay products can support for this kind of condition. From EXL Makabuhay Capsule, dahil ito ay mayaman sa B vitamins, turmeric at ashitaba na nakakatulong sa nerve healing at anti-inflammation at blood circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may ATP peak na nagbibigay po mismo ng cellular energy at neuroprotection para mas mapabilis po na makabawi ang nerves at muscles. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 times a day before meal at EXL Makabuhay

0: buhay black coffee naman once a day, preferably in the morning. Alright, this is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
1: What's up, Doc?
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mugdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikaw naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan masakit, Jul, kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 18+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulo tao, kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: Virginia.
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay, Jesse.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bago!

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP! Reactivate! Let's
1: move, let's groove! Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
2: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
1: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
3: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
1: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
4: Tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wednesday

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, sa kapamilya mo, ano na iginom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more complements to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
8: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: kinahanglan. Extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut na!
1: Maglangay-langay pagod ka? Na ay

0: Octopack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kayo isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murag maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murag ako mga client na akong kipang-makeup. Kinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: Hi! Baling malasa, oy!
4: Kung siya ka, Brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Kung sa mali imong ATM card?
3: Banknet?
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
4: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
3: Mao ba?
4: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
3: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
4: O, siya nya.
3: Alamasag ko diha, abi. Para mintin.
4: Gamintin kag numero?
3: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
4: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City.

0: pesos lang ang charge.
1: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Yes,
6: yes. The verdict is in. The Bulalana radio audience have once again spoken.
7: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
6: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
7: Sa among mga kakiss,
6: sa mga kabarangayan,
8: number one,
7: kalungsuran,
8: number one,
6: and in the city of Tagbilaran,
8: number one,
6: thank you for making us number one.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wednesday!

Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka na ito ang nakasinati ni ini. Apanagwantaho na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang ngamuhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid. Uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle, 550 pesos SRP ra, maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Kumusta sa atong mga kugihang kakis na to din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantaho na lang nato, kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid. Uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle, 550 pesos SRP ra, maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planunar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Basta na ay hilanat.
12: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina niya nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
14: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
17: Drink responsibly.
16: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
17: Drink responsibly.
18: Yes, yes. The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
19: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
18: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
19: Sa among mga kakiss.
18: Sa mga kabarangayan.
20: Number one.
19: Kalungsuran.
20: Number one.
18: And in the city of Tagbilaran.
20: Number one.
18: Thank you for making us number one.

0: Voila.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Makayol ko.
1: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balat sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angiography.
1: Ay, nako. Yung kay kausaban, nakpeteng yun ako, ah. Wala na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakaw layo-layo. Mia, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lang.
2: Mahayon niya ay ma, maayon ko niya ay nga maulang imong sinati.
1: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
2: Aba o pa ma, maayon ko niyong ana. Dangko, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
6: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
7: You.
6: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
7: You.
6: Ay, napalayo ulit.

0: ako. Uy, na. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Agi ko maayo, uy. Pero tumusa ka maayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gindi kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na matay ka o galingo nga is multas lang.
1: Maulag imo nga sinati.
0: Maulag ginak. Maugyon na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram suno si man na.
1: Aba o pa ba? May kong ingon ana. Dangko kitignabang na ito ba? Nga naanay Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah. Kang ima dela rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
8: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
9: It's me, your auntie!
10: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
9: Kadungan-dungan na kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bughat o sa kadungan-dungan na sakit. Bughat na nailabad sa ulo o pamaol na nahihilana.
10: Idol!
9: Ang idol nako, Rexidol Forte! Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Anagang Unilab yan.
9: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wins!

Bonggang bongga, aba naman. Oy, kamakabuhay. Welcome sa atong tulumanon makatonda sa daghang mga butang under the sun. Kabahin sa atong panglawas o sa atong mga produkto. Ug manambag ta later sa atoang tambagi ko, Lady Batut.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naadan na kong dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Juicy ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Juicy ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Juicy ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainotin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para ni mo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang ni mo. Uy, usang ko lang yun ay sa iyong niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Ilik ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Juicy ma.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Juicy ma. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makakabuhay Plus.

0: Maraming salamat, kamakabuhay. Out of nothing at all daw ang pagkikipag make love kay Moragwa diha, Morag Sharausa. Nang bongga. Pero din sa tong tuloy manon, dili ka magino Sara kay ni ako, kamakabuhay. Daghan ta actually nga magkuyog. Nga makat-on sa matag butang, fresh na fresh. Nang bongga. Ito nga tong pagpanambag mismo sa tong tuloy manon. Imong tuloy manon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Hello, hello, hello. Kumusta? Kumusta? Kumusta? How are you? Murag pareha naman to eh. Pero pasin na ilain-lain di abang ka ng mga pinulungan ilang ginagamit. Kaya dili masabta ng kumusta. Diturgi sa how are you? Pero mali na mo yung kagunsay katikaran, mali na ha. Teka ng katikaran, magtikad, tagyutaan, mag-umaba. Basta mga taga Davao Region by Osahay, puwera lang sa mga nahibaw kay magpatakalo tag-istorya. Para mo yun. Pre, Mads, unsay katikaran? Ha? Ang yang ipasabot ng katikaran is unsay update daw. Unsay na'y naadiha karon? Ron. Unsay na'y kabaguhan. Ana ang pasabot. Pero katikaran ang gigamit. Katikaran is magtikad. Magtikad og yuta. Mangguna, mag-uma, mananom. Kanang yuta ang luna diha, luna or yuta, nga bakante, nga wala gigamit, tikaro na to na, atong tamnag mga gulay, ganon. Maunay tikad, maunay katikaran. Dili na update, ha? Magpataka, para sa nasa adto ko diri. Adto ko diha, ha? Binisaya na gani, mamali patag usage. Mamali tatanan, oy. Mamali ganita sa relasyon. Sa hustong gamit pa ba sa mga wordings? Wordings? Sa lyrics o kanta na ni. Anyway, yung sama na yung oras di akaroon sa imong nahimutangan, kamakabuhay, as in samtang gihimo ni mong background, ang tambagi ko, Lady Battle. Sa gihapon, kahimso ko kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Battle. Magkuyog na usap kita sod sa ka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre daghang gyapon ta kisgutanan kabay sa panglawas labi na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Well, kamakabuhay ni ana ang sumpay, ang katapusang sumpay, ang finale sa revelasyon ni Sender Josima, karon na ang katapusang yugto gyud no? Sahun sa pamay atulanganan, ipadayon na nato ang pagbasa pagdrama kay niya ng katapusang sumpay. Sa revelasyon sa tong sender nga si Josima, dinhi lamang sa tong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.

Ibatod ang lungkot po ng buhay, tila walang liwanag, walang saya, pinagkaitang lumigaya. Pakiramdam ko po kahit marami na rin namang nagmamahal sa akin, parang nag-iisa lamang po ako at walang kakampi. Nariyan man sila pero hindi ko ramdam noon dahil nga tanga at baliw ako kay Hector. Tila siya lang ang mahalaga sa akin at parang siya lamang din ang kahulugan ng buhay ko.

batod alam ng langit na nagsumikap naman akong umusad sa buhay noon. Pero hirap na hirap naman po kung kalimutan si Hector. Hindi naman po kasi ganoong kadali. At habang umuusad nga ang buhay ko noon, Lady Batod, wala na rin akong communication pa sa kanya. Ganoon naman siya. Ako lamang talaga ang laging nag-e-effort na kontakin siya. At wala siyang pakialam sa akin.

0: Nga naman permi ka mamakatiming na ako kung asa ko. Ha? Josima?
1: Hector!
0: May isulti ka na ba sab na ko? Bahay na sab na tong duha?
1: Mahal gihapon ti ka, Hector. Way na usab. Og sama sa gihapon, naglaom ko mubalik ka. Og andam ko sa pagdawat. Way bisan unsa nga pangutana nga mabati mo. Magsugod kita sa sinugdanan.
0: Bida, eh. Gahia ba'y itaon ni mong alipatakan, oy Josima? Dili na lagi ti kamahal. Wa na ko mahigugman ni mo. Og wa na ko mangandoy pa nga mupadayon pa kita sa unahan. Kay nawagtang na ang chemistry. Wa na ang pagbati. Og dili ko na makita ang akong kaugalingon nga kauban ka sa kung umaabot ka mga panahon.
1: Hector!
0: Sakit ang kamatuoran. Og pasensya ka na. Kinahalang tingaligid ni mong madungog pag-usab ang kamatuoran aron motuhok sa imo alipatakan. Ngay hangyo. Ayon na pagduol na ko. Kalimtin ako.
2: Oh, I feel you, Josima. Sakit yung tuod na nung kanabitang i-insister ni mo imong kaugalingon or muabot ka sa panahon nga kanang di na ka mo insist pero kanang nagihapon ang imong kumbaga pagpakiluoy pero padayon kang i-dump sa tao nga imong mahal. Di gina tiaw, di gina lalim, di gina komedya. Sakit gid na, no? Indeed. Hay! Maglago tao sa ining gugma kay binatog happiness la ikahatod. Kasakit sa di ay at the same time. Anyway, kamakabuhay una o ikadahog na pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima ang atong nabati. Unya, human sa pipila ka mga pahinumdom sa atong pagbalik atong sumpayan, kanapay katapusan, ang ikatulog katapusang tipakang nga parte sa finale sa revelasyon ni Josima. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko. Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong Suking Butika.
6: EXL Makabuhay Plus user.
7: Ito si Albert Laskay, 31 years old.
8: Nagpuyo sa Andas Street, Davao City.
7: Niabot sa adlog, halos dili na ko katindog, dili na ko kaginhawa. Magpa-admit ko, kailangan man i-swab test. Nagpositive ko, na-discover na ko, na ko'y sakit sa lang, na-COVID pagyud ko. Since walay tambal sa pagka-COVID na ako, ascorbic acid lang ginahatag. Pero tungod sa Makabuhay Plus capsule, every 3 hours ginatake na ako. Tag 2 capsule akong ginatake, naulian ko. Pagkawala sa akong kalinturan, nawala akong ubog sipon. Pagpangurog na ko matulog, nalagsik akong lawas. Gabalik po ang gana sa akong kaon. Naka-recover gid akong lawas, wala pa naabot ang 14 days. 7 days ako gi-quarantine. Bigan kay salamat sa EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Bigan salamat sa mani Albert Laskay, kamakabuhay. Siyempre misalig siya sa EXL Makabuhay Plus capsule nga taong dietary supplement. Og siya sab, nakaangkon sa iyang gusto nga kabaskog sa panglawas. Ang iyong mga balatiya na wag tang sabgyon. Pero dili na overnight nga mahitabo ha ka makabuhay. Idiniyos gyud nato na as in religiously ang atong pagtuman-an every day. Munahimo na tong partner every day ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip atong dietary supplement kay dili gyud kamahayan ang atong kapsula ka makabuhay because daghan kaig mga ingredients nga giusa lamang diha. Usa na diha sa daghan. Ang mga ingredients nga naa sa atong kapsula mao ang ashitaba. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang digid familiar sa kung unsang benepisyo sa ashitaba sa ato ang panglawas. Ang ashitaba usa ka naka sa Tagalog pa kanang halamang gamot. Nga kanabitaw mulabong, unya sikat kay na nga ginagamit sa nasod nga Japan. Kana ang matang sa kabita pareho nga pamilya sa mga carrot, kinchay, parsley nga ginakaon na. Unya syempre doon na sa mga medically important parts. Sama sa ugat, sa dahon, or sa kanang tangkay mismo. Makatabang ng tanan ka makabuhay nga likayan ang thrombosis, ang cancer, and syempre, ang kanang paggrabi sa diabetes. Kaya di ba na ito paggrabiho, no? At tumanggid ng tambalan. Syempre, doon ay mga gamit na. Ang mga aktibong ingredients, asitaba, apila diha ang vitamin B12, may calconoids, procomarines, flavonoids, solarine, bergaptin, santotoxin, og angelicin. Oo. Ipakita usab sa mga pagtuon nga gipahitabo sa makabuhay nga ang ashitaba dunay or pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant ng bongga. Ginaingon nga ang B12 ka makabuhay importante sa pag-maintain sa ato ang kahimsog sa blood cells, ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para likayan ang thrombosis, ingon man cancer, o ang pagdako sa tumor. Hasta na sad ang paggrabi sa diabetes. Ang flavonoids ka makabuhay, doon ay mga tawagan ng sabanay katangian, characteristics yon in English. Sa antioxidant o anti-aging. Ginagamit ito sa mga ashitaba kamakabuhay para likayan and syempre tambalan ang mga pamabalatian. Sama sa metabolic syndrome, kada mga tumor, mga cancer, high blood or taas ng mga presyon, or pagbugat sa mga timbang, or ang imong pagka-obis, imong pagka-tambok ba, ang imong pagka-diabetic, or kanang insulin resistance baka ha? Kanang doon na kay viral infections, thrombosis, kato na isgutan nato sa unahan, kanang kadaot sa imong atay, or na-stroke bayron ka, makatabang ang ashitaba. Og ang ashitaba ka makabuhay makuha nato na naamis mo na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga mo tumara ka gayon, kay ang usa lamang ka ingredients nga naa sa atong kapsula, makatabang na sa imong panglawas. Unsa na lang nga 17 gyud kabuok diha. Og ang matag usa, daghan kaayo og dako kay benepisyo sa ato ang health. Muna ang everyday mo na tong partner ka makabuhay, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Gusto imong nabati ka makabuhay. Kung unsa man ang imong kaping imong naandan nga 3-in-1 nga daghan kay nag-sugar, unya makapalpitate nimo, makapahaoy nimo kay makapataas, makapatukar si imong acid, kay acidic ra ba ka? Unya magka-acid reflux pa jud ka. Maglabad pa gid imong oo, pero kay kape is life pa nimong peg. Bahala na lang gid na Lady Baton mo, kape gid ko. Nganong anang jud ka na imong kape? Nga di man makaayo sa imo ang health. Nga gawas pa na, di na gini makaayo, it means to say, mas makagrabe sa imong sakit kung doon na kay sakit. Or kung wala pa kay sakit na welcoming kay ng kapiha sa mga nagkadaiyang nga mga balatian ka makabuhay. Muna kung ako pa ikaw, sama na sa uban pa o kadaghanan, mag-switch ka na sa to ang EXM Coffee Mix 17-in-1. Ano nga naman ka sa 3-in-1, 5-in-1, nga na may all-in-1 ka ginatawag. 17 ka mga ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1, o usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape, ka makabuhay mo ang insulin plant. Oy! Doon ay mga pipila o daghan pag yung mga benepisyo ang insulin plant. Kanang insulin plant ka makabuhay, usa sa mga natures nga daghan kaayo nga mga regalo sa ato mismo nga mga tao. Napamatod ano gigamit na traditionally, isip medisina, sud na sa, Diyos ko, daghan kay mga katuigan, di na maihap, centuries na giyon. Para tambalan ang mga nagkadaiyang mga kondisyones. Oo. Doon na na'y medicinal properties ang insulin plant. Kung naganay kay tanong niya nga insulin plant, no, kay pwede rin ka mugisi lang anang dahon niya imong habhabon kung diabetison bitaw ka. Kung gano'n na, oo, nailasab ang insulin plant sa makabuhay, isip natural nga remedyo sa nagkadaiyang mga balatian. Oo, makatabang na ang insulin plant para sa mga diabetison. Ang insulin plant ka makabuhay, mas nailhan na sa abilidad para mapaubos nato ang level sa blood sugar. Kanang matang sa herb, doon na compound na ginatawag nga carotene. Oo, nagipakita na nga epektibo sa pagpaubos sa sugar or blood sugar levels. Kanang ginatawag na itong carotene. Nakatrabaho na aron na i-stimulate ang pag-release sa insulin gikan sa pancreas. And of course, sa pagpataas sa sensitivity sa cells sa insulin. Kana maka-assist na sa pag-regulate sa blood sugar levels ka makabuhay sa ato ang lawas or mismo sa lawas sa diabetes ng tao. And also makalikay ka sa pag-spikes, sa pagtaas, pagsaka sa blood sugar. Human sa pagkaon, kay syempre kung diabetes na ka, mura bag inihap, tinakos ng imong ikaon, labi na ka na naga-insulin na, yan ang mga factor. Kanang tinakos na ang prutas, tinakos na ang kanon, di na magpalabig ingon ini, ingon ana ang mga pagkaon. So dili mo spike, human ni mo kaon, pusakan niya ng imong blood sugar diha. Kay naa naman kay insulin plant ka gina-take. Ang insulin plant ka makabuhay, pwede sa nang gamiton para i-treat nato ang type 1 and type 2 diabetes. Yan, nya mamaya traba ka ba sa naakay diabetes, di ba? Kana magniwang magdaot ka ba? Unya ka ng insulin plant, wakay tanom ana, asa ba ka mangita ana? Mubay na lang ka, mupalit na lang ka, mag-consumo everyday. Isa ka o salang ka sa shame, everyday ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron healthy ka, everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito
5: para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bubble corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
9: Dagang salamat ka, Makabuhay! Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, si
11: Lady Bato.
2: O garo niya nagdang sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa finale sa katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Abtik na, now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
11: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Lady Batod Mulipa ay nasaktan ako sa mga sinabi noon ni Hector. Kasalanan ko namang talaga dahil nagpupumilit nga ako sa pag-asang hawak ko. Nais ko rin po kasing ipilit sa sarili na wala nga kaming dalawa. At napatunayan ko na wala na ngang talaga. Wala na. Ako na lamang pala sa pag-asang gusto ko para sa aming dalawa. Ako na lamang sa damdamin kong mag-isa. Ako na lamang at wala na siya. Ako na lang.
1: Lauman ko nga o siya ni mga adlawa, ma-okay ka na, Josima. Iampo ko ka na sa atong labawng makagagahom.
0: Dagang salamat, Sir Dalton. Salamat kid kaayo.
1: Josima, padayon sa paglingaw-lingaw sa imong kaugalingon. Makaayo ka na aron malimot ka.
0: Manginaot ko nga ma-okay ko, Sir Dalton. Sa dili pa ko kapangyan sa paglaom nga mo padayon pang magpakabuhi ining kalibutan.
1: Josima,

0: Nalipay ko, Josima. Naninguha ka gayon na babalik ka sa kanhing ikaw.
1: Og salamat sa pagdasig pa, Fredo.
0: Katungod mo ang malipay. Katungod mo ang hatagan ang kaugalingon og laing higayon.
1: Kamot may pa. Kuno sa may tabo sa umaabot, bahala na. Dawaton ko bisan unsa.
0: Josima.
1: Pero ang kunan ko pa, dili pa ko okay. Ug wa pa ko masayod kung kanus ako mahimong okay. O tingali ba ka, mamatay na lang ko nga ingon ini. Naputos sa kasakit.
0: Josima, ayaw gani pagsultig sama ni Ana. Salig ka dunay sa Ginoo.
1: Ambot pa. Ambot.

0: Feel kay na ako ang imong struggle sa kinabuhi, Josima. Nahibaw ko na ning kamot katuod nga makapadayon nga mo-move on. Padayon lang, buligan karas panahon. Wala ko milaong pa ni anak mamo. Sa bisan unsa, wala ko milaong pa. Gikapuin ako.
1: Ha?
0: Mas maayong mahitabo na lang nga dili ko lauman. Kay masakitan lang ko kun mo expect ko.
1: Husto sa binuon. Maayo ka na nga mindset.
0: Daghan akog mga pangutana nga wa matubag. Daghan akog mga pangandoy nga wa matuman. Daghan akog gilauman nga wa mahitabo. Daghan na nga higayon nga nasakitan lang sab ko. Dili gitingali para na ako ang malipay.
1: May reward ka sa langit, Josima. Mao nga laumi, malipay ka ra sa kaugalingon mong panahon. Dili baya gyud lunlun ka sakit lang ang kinabuhi.
0: Ambot mamo. Dili na ko gusto maguna-una sa bisan unsa.
1: Oh.
0: Ginoon ay mahibaw. Kung masabtan ko niya, o kuhaon na lang ko niya, labing maayo.
1: Josima.

ba, totoo po ang mga sinabi ko? Napagod na rin ho ako sa kahit na anong bagay na ipinagdarasal ko na tila wala namang pagkakataon na magkatotoo o kahit sumayaman lamang po ako kahit na papaano. Lady Battle, iginugol ko na po ang buong buhay ko sa paghahanap ng mga sagot sa aking mga katanungan pero nanatiling nasa kawalan ng lahat. Inaamin ko, mahal ko pa rin si Hector. Pero hirap na hirap po ako na maiwaksi ang lahat ng yan sa aking sistema. Paano ba ang pagpapatuloy ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig kung yan lamang din naman ang patuloy din na nagbibigay ng sakit sa akin? Sa mga makaririnig ng aking kwento, sana'y makahanap din sila ng kasagutan para sa tanong na ito. Dahil ang nalalaman ko, napakaganda ng pag-ibig kung naibabalik yan sa taong iyong iniibig. Dahil ang pangalawang alam ko, walang puso ang kinakailangang magsasakripisyo para lang maramdaman ang importansya ng dahil sa pag-ibig. Lady Battle, paano ba ang gagawin ko ngayon para maibalik ang tunay na ako katulad nung dati? Sana po'y mapagpayuhan ninyo ako. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Josima.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibuk ang nagayod sa revelasyon sa itong sender nga si Josie Ma. Unya, human sa pipila ka mga painom do mamalik ta para ato ang dalitan, ato ang hatagan sa ato bulawan ng una-una ang atong sender nga si Josie Ma ng bonggang-bongga. Kanatanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bat. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na itong pagkinabuhi. Kay everyday na itong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na kay balatian, mas daghano na ito ang dosage. O niya, sa'yo mo na dungog gaganiha, dili lang kay moringa or malunggay ang naang ingredients sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule na apaginay luya. Yes! Ginger. Unya napod nay daghan nga mga benepisyo sa atoang health ang luya nga kinahanglan imo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger makatabang na sa paglikay sa kanang pagsuka-suka, labi na sa mga kababayanan bitaw nga kada bitaw nagbuntis or nagmabdos, di ba naman asalay morning sickness. Pero matingala jud ta kung dili ka buntis o nyan magsuka-suka ka sa buntag. Uy! Pero makalikay kasi mo pagsuka-suka pinaagi sa Luya. Kaya ang Luya doon ay anti-emetic properties nga makapahupa sa Tagalog pa sa imong paminsar nga murag kagkasukahon or kanang nagasuka na jud ka. Kana ang epektibo labi na sa mga buntis. Kama na sa konsultis unan nga naka-experience of morning sickness. Mga taong doon ay motion sickness kanang walay balance kanang lipong ba nga murag ako usahay. Oo, okay naman ko'y vertigo god pero ma-manage ra tungod sa ato ang mga produkto sa EXL. And labaw sa tanan kanang mga pasyente nga may pailam na sa chemotherapy. Ayan, kanang 1 to 1.5 grams nga luya, enough na na or sakto na na ka makabuhay aron nga maka-feel na ka og ginhawa sa Tagalog pa gikan sa imuhang kalipungon or pagsuka. Makatabang usab ang luya para batukan ang paghubag o pagsakit sa mga muscles. Especially kung kanyang usahay rabita ko mag-exercise, na makalita ni mga muscles, makalita kagpasingot, bugat ka mga alsahunon, inana, pamaulan dayon ka, kana. Kaya ang luya manggod doon ay anti-inflammatory properties na makatibhang sa paghubag o pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalin or kung naakay arthritis,

0: mapaspas sa metabolism. Sana na metabolism, Lady Baton. Kamitang, di ba ma-feel mo magbabantayan ka na mamahaw ka? Pag kumanin mamahaw ka, marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba, ikakapupo. So magpundor ang mga pagkaon, gikaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya, matingan na lang kang, di man kadagko kay ginakaon, pero dako man kaglawas. O niya, dili ka siging pupo, constipated pa yung kakanunay, ay, kayway pamahaw-pamahaw. Lain kaayo. Makatama ko sa bang Luy, ah, kamakabuhay, para matukan nato ang sipon, ingon man ang ubo. Kay ang Luy amang godon ay antiviral and antibacterial properties. Nga mutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo, nga mo'y nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, guban pang respiratory infections. Ang Luy adun ay vitamin C usab, nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea, usa ka epektibo nga imnonon para mapainit nato atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbara nga ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday, isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod.
1: Lady Bato!
0: Nagang salamat sa pagpaabot kanunay o sa tupagbalik mismo sa atong tulumanon ka makabuhay. Imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Siyempre, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection siyempre sa atong kalawasan. Huwag tang pagid sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lang yun na to. Dili kay kung mahinumdum lang. Dapat everyday yun. Dili dapat mo palya. Kung panalit ka o adult na usang ato sa duha ka kapsula lamang matag-adlaw, unya ang tubig na pag-aim nun inadlaw ha, or warm water, dili bugnaw. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung nanakay balatian, nanakay sakit, ato sa dungag-dungag ng dosage, mamahimo ng duha nga to sa tulo ka kapsula unya katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon nga pag-aim noon, dili gyud cold water, ayaw gyud in town. Syempre ipahita mo gihapon na sa dili muka o sa dili pa ka mukaon. Pwede sad nga after na ka mukaon pero paabuta usa ang usa ka oras. Sama na akong sa uban pa nga nakadaghan na gid ang ihap, ang libuan, ang minilyon. Nga may tumar everyday sa ato ang kapsula, ikaw usab diha, kamakabuhay, ayaw gin tawag kalimot, matag-adlaw, mo ang partner, imna gayon. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugdungan ana, uinom sa kagkape everyday gihapon sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganon.

makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. At ano nabati ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Karoon mo hatag natas atong mga bulawanon nga huna-huna atong mga tambag. Pero before ana ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot. Smile, smile, smile, and you can never go wrong. Diba? Anyway, Josima, salamat. Gid kaayo sa pagpadangat sa imuhang kaagi. Natapos sa kita sa pag-feature sa kinatibukan sa imuhang revelasyon. Well, manambag na tagpinalive. Alang sa mga asawa nga biyaan o mga gipangbiyaan nga mga asawa pero padayon gyapong nagmahal, labi na nimo, Josima. Hindi mo kailangang piliting mawala agad ang pagmamahal para makapagpatuloy sa buhay. Usahay man gud, may mga tao nga gimahal gihapon nato bisag nahibaw ta nga dili nato sila mamahimo na nga ikauban sa kinabuhi. At hindi yon kahinaan, dili na weakness. Kay ang importante, makatunan nimo nga magmahal, nga wa na kinahanglan nga gub-on nimo ang imong kaugalingon.

0: 404 or Satong Kiss FM hotlines 0953-943-7414. Pwede sa Smart 0938-809-2808. Right now, atong paminawon sad ang si Leonard Samar from Pagasa kung unsa ang weather forecast today dili sa Bohol and the rest of the country. Kiss FM Weather.
1: Ayong buntag, ani a kining pinakaulay kalibuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor or gibantayan kini moong low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data, ana kini may mutang sa 960 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 14.8 degrees north, 130.6 degrees east. Samtang kini moong low pressure area, sa pagkakaroon ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression sulod sa 24 ka oras. Samtang karong adlaw, ang atong ang forecast, ang Bicol region, Eastern Visayas, Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Dakbayan sa Tagbilaran ug ingon masab ditong dapita sa may Quezon ug Marindoke. Karong adlaw makasinati kitag madag-umon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pagulan ug mga pagpadurupagkilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang pangbayan sa nasod, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay adunay managumong na kalangitan ug inurbanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanudupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa Batangasagpan nga may mopslabi ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan usab nining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa ubang bahin, lain nga direksyon sa hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon nga ato sa aminang kasagpan nga may mopslabi sa Luzon ug ingon man usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang karagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukat sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon o mosalo pusap kini sa may alasay size sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagaikan sa DOH ni Pag-asa, Albuquerque, Bohoran Station, Leonardo Samar, maayong buntag.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Water 2.3, KISS FM.

0: lunch time every day na ako niinom. Pero gaano kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong iinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kaya ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mamata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamig-upan. Kinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Magandang buhay at magandang kalusugan sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang iyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Dito sa programang ito ay pag-uusapan naman po natin ang makakabuti sa ating kalusugan gamit ang mga natural na paraan, simple, abot-kaya at subok na ng panahon. Alam ko po marami sa atin ang mga may pinagdaraan ng pagdating sa kalusugan, pero tandaan, sa bawat araw ay may bagong oportunidad para mag-umpisa muli at alagaan ang ating katawan. Ang kalusugan ay biyaya at responsibilidad na dapat nating pangalagaan. Sa mga nanay at tatay natin dyan na kumakayod sa mga oras na ito, sa mga breadwinners na palaging inaabangan ang ating programa, kumusta kayo dyan at naway lagi nating nasa isip ang magandang kalusugan and even sa ating pamilya. Ang programang ito ay hatid sa atin ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, isang kumpanya na may misyon na bigyan ng bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas malusog at masayang buhay. Sa pamamagitan ng mga natural at subok na ng mga produkto, layunin naming maging kaagapay niyo sa inyong health journey. Ang EXL Makabuhay products ay available sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar at sa lahat ng Nature's Medic Clinic. Ang kalusugan ay kayamanan. Sa bawat pagsubok sa ating katawan, nandito ang EXL upang tulungan kayong maabot ang inyong pinakamalusog na sarili. Sama-sama nating palakasin ang ating katawan at kalooban. Dahil sa EXL, may kasangga ka sa bawat hakbang ng inyong health journey. Stay inspired and stay healthy. Alam niyo naman, dito sa ating programa, ang goal natin ay simple lang, gawing accessible, fun, and realistic and ang mga natural remedies para sa ating lahat. Sa mga may katanungan tungkol sa ating kalusugan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Available po kami para magbigay po ng gabay at sasagutin ang inyong mga health concerns. Pwede po kayong mag-text o tawagan po kami sa ating hotline number 0929-887-9884. Nandito kami para tumulong sa inyo para mas masigurado ang tamang impormasyon at solusyon sa inyong mga kalusugan. At dito pag-uusapan natin ngayon, ang isa sa mga madalas na nakikita natin sa paligid pero bihirang napapansin lang ito, itong dahon ng kugon. Ayan po, no? So sino po ang nakakilala po ng dahon kugon? Kamukha po ito siya ng lemongrass or tanglad, no? Na hindi natin sukatalain na marami pala itong health benefit ito sa ating kalusugan, no? Sino ba ang mag-ahakala itong damong ito ay napakaraming health benefits? Yes po, no? Tama po inyong narinig. Hindi lang po siya simpleng halaman na makikita sa mga bakanting lote. Kaya tara, samahan niyo po ako at tuklasin ang mga kayamanan ng kalikasan ng taglay ng kogon grass.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Biruin mo, yung simpleng damo na may dala-dala palang extraordinary health benefits sa kalusugan mo. Para sa kaalaman ng ating mga listeners ngayong mga oras nito, sa mga hindi pa nakakaalam ng dahon ng kogon, ang dahon ng kogon ay kilalang kilala na damo na lumalaki sa mga tropical areas tulad ng Pilipinas. Common po ito sa mga bakanting lote, no, tabi ng kalsada at kahit sa bundok. Mabilis itong iniisip ng karamihan na peste ito dahil ito ay mabilis lumaki. Pero alam niyo po ba, ang dahon ng kogon ay ginagamit noon pang panahon sa ating mga ninuno bilang isang luna sa iba't ibang uri ng sakit. Ang dahon ng kogon ay may taglay ng mga natural properties na nagbibigay ng maraming health benefits. Ito ay may anti-inflammatory, diuretic, antibacterial at may detoxifying effect sa ating kalusugan. Hindi lang ito karaniwang damo, pero pwede itong maging bahagi ng ating natural first aid kit mula sa kalikasan. Ano-ano mga top benefits ng dahon ng kogon? I-break it down natin ang lahat ng mga benepisyo na pwede natin makuha sa dahon ng kogon. Alam niyo po ba na ang dahon ng kogon ay pampababa ng lagnat? Yes po, no? Natural itong pampapalamig ng ating katawan dahil meron tong antipyretic agents na

0: saan ay maganda ito pag may lagnat ang isang pasyente o yung tipong sobrang init ng pakiramdam. Ito rin ay ginagamit para sa mga urinary tract infection at kidney stones. Ang Kogon Grass ay isang natural diuretic. Ibig sabihin, nakakatulong ito magpapalabas ng mga toxins sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi, paglinis ng panto at iniiwasan ang urinary tract infection nito. At tulong din ito na para maiwasan ang kidney stones o pamumuo ng calcification doon sa bato natin. Kung may arthritis ka o madalas kang nakakaranas ng pananakit ng joints, nakakatulong ang dahon ng Kogon para bawasan ang pamamaga sa katawan. Pampalakas din ito ng immune system dahil taglay nito ang antioxidants na tumutulong labanan ang mga free radicals na nagdudulot ng sakit. May detoxifying effect din ito dahil natural itong naglilinis ng katawan. Magandang partner ito kung gusto mong mag-detox at linisin ang inyong sistema. Now, paano nga ba ito gawin ang Kogon Tea? Bago tayo dadako sa ating main topic, let's take a break for a while para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Pagutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagutan na, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Makabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisang cup niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee, 17-in-1. Every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Makabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Now, paano nga ba ito gawin ang Kogon Tea? All we have to do is ugasan una ng mabuti ang dahon ng Kogon. Ang kalinisan ng leaves ay malaga para sa safe itong inumin. Magpakulo ng 4 o 5 tasang tubig sa kaserola. Kapag kumulo na, ilagay ang mga dahon ng Kogon. Hinaan ang apoy at hayaang kumulo ng 10 to 15 minutos para lumabas ang mga nutrients nito sa tubig. Salain ang tubig para maalis ang mga dahon. Pag malamig na ng konti, tapos pwede nang inumin bilang isang tsaa. Kung gusto niyo po ng konting may dagdag na twist sa lasa, pwede niyo pong dagdagan ng honey or kalamansi. Na paano nga ba ito iinumin at kanino pwedeng gamitin ito? Para sa mga may lagnat, inumin ito ng 1 o 2 beses sa isang araw para magpababa ng body temperature. Sa mga may UTI at kidney health, pwede itong magawing maintenance tea, 1 tasa tuwing umaga at 1 tasa naman sa gabi para panatiling malinis ang urinary tract. Para sa mga may arthritis naman at pananakit sa kasukasuhan, ayan po no, sa mga kapatid nating merong parating may iniindang karamdaman sa kasukasuhan, uminom nito tuwing pakiramdam mo ay namamaga ang iyong joints or pagkakaroon ng muscle aches. Laging tandaan na ang kalusugan ay nasa ating mga kamay. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pag-inom ng herbal teas at pag-maintain ang health healthy habits ay malaking tulong para maiwasan ang ating sakit. Ang dahon ng kugon ay isang paalala na minsan ang solusyon ay nasa harap lang natin. Kaya huwag sayangin ang mga oportunidad na subukan ang mga natural na paraan sa pagkagaling. Kasama ang EXL Makabuhay products, siguradong mas magiging malusog, mas masaya at mas makulay ang ating buhay. Kaya huwag matakot mag-explore sa mga herbal remedies dahil ito ay regalo galing sa ating kalikasan. At bago po tayo magpapatuloy, nais ko pong ipaalala, huwag pong mag-atubiling makinig, magtanong at maging part sa ating masiglang community health warriors. Kayo po ang aming inspirasyon kung bakit kami po ay nagpapatuloy sa pagpapakalat ng tamang impormasyon at pag-aalaga sa katawan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. At ayan po, no, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. Gusto man natin magpatuloy sa ating talakayan but we are running out of time. Kaya po, thank you so much sa pagtutok ngayong araw nito. Huwag niyo pong kalimutan na ating programa ng The EXL Makabuhay Home Remedies. Inaalay po namin po para to sa inyo. Pangalagaan natin ang ating kalusugan at tandaan, ang EXL Makabuhay, kalusugan mo, panalo ka dito. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagsasabi that the real treasure that we can give to our family is our health. Hanggang sa susunod muli na edisyon ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Stay healthy and happy. Magandang buhay, magandang kalusugan sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.

0: Kamungay Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamungay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin D complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Big

0: Food Incorporated.
1: Uy, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: And discarding bisdak, ana.
3: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
3: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.

0: ar mapalambo ang kasaligan sa serbisyo sa kuryente. Samtang nagpadayon na ang maong buluhaton, nagpabiling na kig-ordinar ang Buheko 1 sa NGCP ar masiguro nga luwas o dali nga maibalik ang supply sa kuryente sa mga apektadong lugar. Naghangyo usab ang Buheko 1 sa pagsabot o pagpailob sa mga member consumer owners o MCOs alang sa kasamok nga mahimong madangat tungod sa maong maintenance activity. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Boboy Inking. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong nagtanaw gikan sa Kanapnapkan, kon Kanapnapan, Corelia Bohol. Salmar Timi nagtanaw gikan sa Inabanga. Felisa Minyon nagtanaw gikan sa Purok 2, Sagnap, Luway, Bohol. O si Leonila Gaske. Samtang sa laing bahin, gilugwayan sugod karong adlaw ang suspension sa pagputol sa kuryente hangtod karong Oktobre. Subay na usab sa mando sa Energy Regulatory Commission kini matud ba sa Bohol Light. At ang paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
2: Gikonpirmar sa Bohol Light nga gilugwayan sa Energy Regulatory Commission kun ERC ang moratorium sa suspension sa pagputol sa kuryente alang sa mga residential o non-residential nga mga konsumidor nga wala pa magkabayad sa ilang mga bayranan. Si Cheryl Paga, Assistant Manager sa Customer Care Department sa Bohol Light, nga nahinabi sa DWD Balita ni Butyag nga gilugwayan sa ERC sugod karong adlaw, Agosto 1 hangtod Oktubre 31, 2026, ang no disconnection policy. Isip kabahin sa mga lagang sa gobyerno taliwala sa nagpadayon nga nasunong emerhensya sa enerhiya.
3: Implementar ka na sa Bohol Light, sir. Since May 2026, hangtod garong umaabot October 2026, sir, kung ang ato ang billing period na sold ana ang mga month, wala tayo disconnection. Wala tayo gi-take effect any disconnection. Those are charges na sa ato ang mga billing. Tungod din siya sa na-experience na ito nga crisis karon na atay suspension issued by the ERC, no disconnection until October 2026.
2: Gitugutan usab sa ERC ang mga panimay nga nagamit og 200 kilowatt hours o mas ubos pa kada bulan nga i-defer ang pagbayad sa ilang mga bayranan og bayran kini sa installment sulod sa 12 minus 3 ka bulan. Giklaro sa ensya nga kung makabayad sila sa hingpit, giyawa gyapon ang mga konsumidor sa pagbuhat nini.
3: Ang ato ang mga consumers, sir, kung pananglita na sila capacity to pay, we encourage them nga ilang isettle. Kay paninglon mang gid gihapon na sa Bohol Light sa pagkakaroon na sila extension lang not necessarily to pay on the due date, but then para dili pud sila mabugatan moving forward, we will encourage them to pay bisan partial lang.
2: Gimanduan usab sa ERC ang mga electric distribution utilities ug uban pang mga kumpanya sa sektor sa kuryente nga ipatuman ang parihas nga flexible payment scheme aron makunuraan ang financial nga palasanon sa mga konsumidor. Ang mga distribution utilities adunay hangtod Oktubre 30 karong tuiga aron isumite ang ilang report sa ERC isip pamatuod nga ilang gipatuman ang direktiba. Gikan sa Bohol Light, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: 14 minutos pasado alas 7 diri sa itong DYRD Breakfast News. Mabati sab kining DYRD Breakfast News sa KISS 102 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulanon, Beat FM 89.3 sa Lungsod San Miguel, o live sab kita sa YouTube o Facebook o sa Zeno Radio. Good morning usab sa mga nag-view kanato diha sa YouTube, si Andres Baluran o si Gigi Apale. Sa mga adunay Smart TV, ayaw ka mong kalimot sa pag-like o i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa. Gilauman ni Govari Sumintado ni Governor Pam Barikwatro nga mupakusog sa turismo o ekonomiya ang kasabutan sa sisterhood sa probinsya sa Bohol og Sugbo. At umaminaw ang kumpleto detalye, Alagad, Alendoy Dora.
5: Gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado nga dako ang gilauman nilang benepisyo sa turismo pinaagi sa Sisterhood Agreement tali sa Bohol ug Sugbo. Kagahapong adlaw sa dihang malampusong napirmahan ang Sugbo-Bohol Sisterhood Agreement, usa ka mahinungdanong kasabutan nga gilauman nga mapalig-on sa dugay ng panighiusa ug kooperasyon tali sa probinsya sa Sugbo ug Bohol. Atol sa ceremonial signing, gipadayag ni Umintado nga ang maong kasabutan dili lamang usa ka formal nga dokumento kundi dili usa ka lig-on nga saad sa hiniusang kalambuan o pagtinabangay sa duha ka lalawigan. Matud niya, usas benepisyo sa kasabutan moresulta sa kusog nga koneksyon sa mga biyahero nga moagi sa Mactan Cebu International Airport mahimong magamit aron mas madani pa ang mga turista nga bobisita sa Bohol.
6: First of all, ibaw mo kita na naagyot ang Simpro sa gateway in terms of na mga travelers at ito sa Cebu magdunggo labi na kanang Mactan International Airport. So kung strong ang relationship ito sa Bohol o Cebu, labi na kabuhan na lang ito probinsya sa Region 7 na matabangan pag-promote ng Bohol. So dako tayong impact para sa Bohol na mahatak ang mga travelers na wagi sa Cebu.
5: Miuyon usab si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nag-ingon nga ang partnership mapuslanon sa duha ka probinsya tungod kay adunay mga atraksyon sa Bohol nga wala sa Sugbo. Wag aduna usab mga destinasyon sa Sugbo nga mamahimong bisitaon sa mga turista nga muanhi sa Bohol. Matod ni Baricuatro, ang maong panag-uban makapaligon sa industriya sa turismo sa Central Visayas pinaagi sa hinusang promosyon sa Bohol ug Sugbo isip nagtinabangay nga mga destinasyon.
7: Likewise, no, this is also beneficial to Cebu in a sense nga naatay mga destination nga wala na naa sa Bohol na wala sa Cebu, nasa naa sa Cebu nga wala sa Bohol. So this is going to be a very cohesive partnership and beneficial to both provinces, no, nga magtinabangay sisterhood sa ingon ni Bugo Paris nga gikuy ang Cebu. So this will foster our tourism industry once we work together.
5: Gawa sa turismo, gipasiugda usab ni Gobernador Umintado nga ang sisterhood agreement magpaligon usab sa koordinasyon sa duha ka mga probinsya sa paghimo og mga palisiya ug programa, ilabi na ang mga isyu nga nagkinahanglan og hinuusang aksyon sama sa pagpugong sa African Swine Fever kon ASF. Matud niya, kon magtinabangay ang Bohol ug Cebu magpatuman sa parehas nga palisiya, mas malikayan ang mga problema nga mamahimong motumaw sa transportasyon sa mga hayop o guban pang mga kalihukan nga mamahimong makaapekto sa agrikultura.
6: Need na ang duha ka probinsya na baruganan noon sa makahiusam yung lapita. So, like, issue ko noon, ESF, something like that. Kinanganon, mag-istorya ang duha ka probinsya para the same ang policy, ang noon na mga programa para sa ayuhan sa duha ka probinsya.
5: Giusgutan usab ni Baricuatro ang pagtinabangay sa sektor sa panglawas. Matod niya, dugay ng dunay benchmarking o pagbinayluay o kabalo tali sa mga doktor o mga ospital sa Bohol o Sugbo bisan sa wala pa may pirmahi ang sisterhood agreement.
7: In the case of the healthcare programs nila, advance kayo ang healthcare dito sa Bohol. No? Ang ilang hospitals, they have really good hospital. So for the past month, ang ato ang mga consultants, mga doctors has been benchmarking here sa ilang mga hospitals.
5: Ang bagong kasabutan mapalaom pa sa ilang kooperasyon sa nagkadayang sektor. Ang sisterhood agreement gisaksihan usab sa mga sakop sa sangguni ang panalawigan sa Cebu ug Bohol nga gipanguluhan nila ni Vice Governor Nick Bezas ug Vice Governor Glenn Soko uban sa mga board members sa duha ka mga probinsya nga may unang nagpalabang og resolusyon aron adunay mahitabo nga sisterhood agreement nga Sugbo Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
1: Good morning ni Ma'am Delia Chua na minaw da sa Taloto o Sir Ray Kagulada o Ma'am Nila Kahes Kagulada. Fe Mongkada Malimot is watching. Biti Humawid, Ma'am Biti Humawid, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Luciano Araneta, nagtanaw pod. O gusab, nagtanaw pod ka nato sa Selmar Timi. Gidayag na Cebu Governor Pam Baricuatro ang Sandugo Tourism and Travel Expo dinhi sa Bohol tungod sa maayong paagi sa pagdani sa mga turista. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
5: Gitapos kaghapong adlawa ang tulo ka adlaw nga 2026 Sandugo Tourism and Travel Expo sa Island City Mall Tagbilaran City pinaagi sa pagpakita og dakong suporta ni Cebu Governor Pamela Barikwatro atol sa culmination na program. Sa iyang mensahe gibutyag ni Barikwatro nga ang expo may konektadong ehemplo sa sisterhood partnership tali sa Sugbo ug Bohol. Diin dili lang kini kutob sa pagpermas kasabutan kundi li usa ka tinuod nga pagdinabangay tali sa gobyerno, pribadong sektor og mga komunidad aron makabugna og mas daghang oportunidad.
9: Continued our celebration and by joining all of you here at the San Diego Tourism and Travel Expo. To me, this expo perfectly reflects what our sisterhood is all about. It is not just about signing a document or making a commitment on paper, it is about learning from one another, supporting one another, and creating more opportunities together.
5: Matud niya nga ang duha ka probinsya dili lamang silingan nga mga isla apan tinuod nga mga kaabag sa pagpreserbar sa kultura, pagbugna o panginabuian o pagpaligon sa Central Visayas isip usa sa labing ligon nga rehiyon sa nasod. Dugang pa niya nagbag-o na ang pagpanginhanglan sa mga biyahero nga karon tungod kay nangita sila og tinuod nga kasinatian, makahuluganon nga destinasyon o mga lugar nga nagatiman sa katauhan o sa kinaiyahan. Tungod diini ayang ipaisiugdang ang sustainable tourism may usas mga prioridad nga angay padayon nga palambuon sa Bohol ug Sugbo pinaagi sa langligon nga panaguban. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
4: 22 minutos pasado alas 7 diretso sa tong DYRD Breakfast News sa tong kini sa Maing Tinguha sa Island City Mall. Gisali!

0: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Time Check is brought to you by Downy. Down the Rock, the Rub, Bango Bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Dugan na gawang balita sa mga bahin sa atong nasod, ang Ombudsman nagapadayang sa mga kasong graft o kininga plunder batok kang Loren Ligarda o kang Leandro Leriste. Kinidugan balita niyo mabati, human ni ini.
4: TYRD, kinaham, kanunay.
5: Arita sa tungdugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Ethel Urig, Sir Edie Urig. Good morning na minaw karon. Unsa maing buntag ni Ma'am Yan-Yan Pamaong de sa Kogon. Sir Boy Ray Pamaong sa Kogon. Good morning. Hermes Malanog, sig paminaw sa DYRD de sa Corelia. Unsa good morning. Mayong papaminaw ni Ma'am Angga Milo. Konsela Angga Milo, kagawad Angga Milo de sa Lungsod sa Albor. O giyambahan ang sasami Milo. Nagtanaw yun kini kanunay sa itong balita sa telebisyon. Sila magtanaw kanunay. Karabuntag yun ni magtanaw sa telebisyon. Si Ma'am Angga o si Sir Sammy Milo. O giyang mga anak si Christian James Milo Paredes, si Sandra Brian Paredes, Sanson Rosemary, Sarno Milo, o si Gian Elizabeth Milo, si Ramil Pod, Rosemary o si Tinio Milo. Maying bundag usam ni Auntie Liling Mendez, si Inday Rosco Rosco Family, Jeff Jerome Almaza, si Mio Almaza, Ginger Mendez Almaza, si Tata o si Marites Mendez. Good morning. Ni usam sa Tinago Dawis, maying pagpaminaw nila ni Sir Carlos Madura, Ma'am Fida Araco Madura, Ma'am Tilang Araco, Juliet, si Janice o Jake Sharot, iyang mga anak. Sige paminaw. Usam, good morning. Sa Lungsod sa Loon, good morning ni Ma'am Ruby Merquita, Sir Bitod Merquita, si Ayan, si Kiking Merquita, si Tito Ating Madura, si Insi Lala, good morning. Neneng Makarayan, si Nanay Luloy, Tayrumi, Uncle Dudong, Naknag Usipayin. Good morning, usam ni Kagawd Arsenio Malimot, sa Tagihon, Baclayon, may buntag. Usap, maayong pagpaminaw ni Ma'am Emma Rikina, Sir Leo Rikina, si Dominic Rikina, Carla May Rikina, na sigig yung paminaw po sa DYRD. Usap, mga trabahante sa Richly Water Corporation, sila si Danvers. Good morning, Sir Danvers. Si Pamela Joy Angon, Jessa Araula, Robert Molihon, Aiza Pindang, Francisca Arboyes, Mark Gabis, o Gabio, Mark, Roddy Mark Rubiliar, good morning. Sa Taban TV sa Richly Water. Sa Major Pharmacy ni Ma'am Lut Corayag, Sir Dito Corayag. Si Darwell Tumo, si Chinara o Hinara Tumo, Maria Ann Torrejos, diha sa Richly Water Corporation.

0: Uy, Balinay, di way ardi ka nunay.
1: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing!
6: Kung ikaw nangita o barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Strong Sona Hair Balm, strong
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Lahi, ragyad ka sis!
9: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
10: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
11: With regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha tocopherol vitamin A.
13: Ingon ating paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
14: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
15: Kahit itanong mo sa doktor.
16: Alagang Unilab yan.
17: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
19: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
20: Let's go, Lola!
19: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
21: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
22: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
18: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
19: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
20: Let's go, Lola!
19: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
21: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.

0: drink responsibly.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Balita, balita, Pilipinas.
3: Kining balita Pilipinas sa toganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga baterya, motolights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gitugutan sa Sandigan Bayan 3rd Division ang application sa piyansa ni kanhi Senador Bong Revilla alang kini sa kasong malversation pinaagi sa falsification of public documents nga may kalabutan kini sa gingong flood control project sa Bulacan. Matod usab sa Anti-Graft Court sa desisyon niini, nakahukom ang korte nga tugutan ang application sa piyansa tungod sa kapakyasan usab sa prosecution sa pag-establisar og lig-on usab nga ebidensya sa pagkasadaan mismo ni sa maong senador. Ang kantidad sa piyansa alang kini sayang temporaryong kagawasan gikatakda sa 1 million pesos samtang wa gitugot ang aplikasyon sa piyansa sa iyang kauban usab nga akusado nga sila si Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emilita Huat, Juanito Mendoza o si Cristina Pineda.
4: Gibarugan sa ICC nga usa ka independent og way gidapigan human pasangin lang ni Fipis Sara nga tuta ni Trillanes og ni Presidente Bongbong Marcos. Matod pa ni ICC spokesperson nga si Orian Meliot nga ang tribunal usa ka international judicial institution nga nagbatuman og mandato niini nga dunay kagawasan og patas pinasubay sa Rome Statute. Dito mag-usap sa Malacanang ang pasangil ni Fipis Sara nga matod pa wa kinibasihan o guway kapuslanan ang pamahayag sa Vice Presidente.
5: DYRD Radio Balita.
3: Dugang Balita, Balita. Pilipinas, humanin.
2: DYRD Balita, Balita, Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas atong nato sa Tire Queen Goodyear Service. Take your first stop in first class at tire service. Sa kalidad nga serbisyo tungod kay gipaloyuhan sa Goodyear. Duawa karon ang Tire Queen Goodyear Service. Take Dalan Vidancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Ang mga reklamo nga plunder o graft kag Senator Loren Legarda o Batangas Representative Leandro Leviste mahitungod kini sa Ghost Electricity. Anaanang karon sa yugto sa preliminary investigation, matong kanis ipadayag ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya kagahapong adlaw. Ang pag-abot sa mga reklamo sa preliminary investigation stage, nagpasabot kini nga usa na lang kalakang ang nahabilin sa di pa kini mapasaka ang formal nga kaso sa Sandigan Bayan. Matod pa ni Rimulya ang katidad nga nalambigit sa mga reklamo, mukabat kini sa 10 billion pesos. Apang ipadayag sab niya nga ang kinatibok ang danyos o kadaot nga naaguman sa gobyerno muabot sa gatusan kabilyon ka pesos.
3: Gipahayag ni Sunny Matula ang presidente sa Federation of Free Workers nga way jurisdiction ang mga regular nga korte sa isyu sa sweldo human kini miagi sa konsultasyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB, kinihuman sa gipagawas nga temporary restraining order dito sa Pasig RTC sa 85 pesos nga dugang suhulan dito sa Metro Manila. Mingon si Matula nga nadismaya ang ilang grupo sa desisyon sa Pasig RTC gumikan kay dugay na nila kining gipaabot.
4: TYRD Radio Balita.
2: Balita sa gawas sa naso dugang paugnat sa kusog human ini.
5: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, atuwa lang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atuwa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod na ito sa Tire Queen na Goodyear Servitech nangayo o gatabang ang mga otoridad sa Quito sa gobyerno sa Spain human kinibidagsa sa gagmayng teritoryo. Libuan usab ka mga migrante ang mga video nga nakuha nagapakita sa gatusan usab ka mga migrante kinsa kasagaran ni ini mga murukan nga mitabok sa usab ka breakwater o nagdagan sa baybayon o mga dala aron sa musod sa teritoryo sa Espanya. Kadaghanan sa mga naningkamot ang makaabot sa Espanya, mga batanong lalaki o mga bata uban usab sa ilahang mga pamilya. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
3: Magpahigayon si Hailin Indian sa world-class weightlifting competition dinhi sa Pilipinas. Ang HD Lift-Off, opisyal na nga ipahigayon sa sunod nga buwan, kundiin pangunahan nila ni Heidi Lynn Diaz o yang bana nga Osaka coach. Tumong sa maong turniyo nga mas maila pa ang sports nga weightlifting sa atong nasod. Midugang si Diaz nga panahon na para himuon ang kompetisyon human ang 5 katuig, sukad ni atong nakuha niya ang gold medal. Ipahigayon ang kompetisyon sa umaabot Agosto 15 hangtod sa 16 dito sa siyudad sa Makati. Sa balitang artista, nakadawat ang mga pagdaig ang mangtiayong Julian Santos o Brian Agoncillo gumikan kay dili gyud sila arte samtang nangaon sa usa ka karinderya. Ubay-ubay ang nakadungan nila nga mga customer. Dunay kaugalingong restaurant ang magtiayon apan mahilig usab sila mangaon sa karinderya.
2: Ay kalimot, garoon na ning adlaw nga Lunes ang Mel and Glee ko na replika. Magasugod ko ni alasay sa gabi diha sa Old Airport, Bantawan. Admission is free. So ay kalimot karong Lunes na ni, alasay sa gabi. Bungti sa peso, itandi is dolyar, mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
3: Ang US dollar, 61 peso, so 31 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 82 pesos, o 6 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, o 84 centavos. Canadian dollar, 43 pesos, o 26 centavos. Singapore dollar, 47 pesos, o 54 centavos. Australian dollar, 42 pesos, o 53 centavos. Saudi real, 16 pesos, o 37 centavos. UAE dirham, 16 pesos, o 72 centavos. Euro, 70 pesos, o 8 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, a good year service, like your first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayans, Tagbilaran. Agig panapos sa mga balita. Sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, ano yung mga pulong sa kaalam?
3: Itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya, ug tabangan kaniya.
2: Mukadto ang nagbagang balita karong buntaga. Yung nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan, sa mga Bulanon, DYRD. Usa nga sabi ni Sir Rachan James, kang kagawad, Jerry Cajes, ang ato nga tekunduri. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: Og kini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
2: Labing labas sa kompletong balita dinhi sa DYRD maimbuntag.

0: Oras, Rewiring Worldwide, alas 8 sa buntag.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: This disease is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw. This disease is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar. This disease is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This disease is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This disease is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This news is brought to you by Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailabad. This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing husgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte,